0: wala diri. Bisaya ni ang tila hait ka ayot tanawan ni. Ikaon ang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa, rebirth the new moon.
1: Détendez-vous, c'est la nuit sur Campus Grenoble 90.8.